0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma sai jamhuriyar Niger an bude wani taron tattaunawa kan sabbin dabaru da karfafa tsarin sa ido kan kaurar makiyaya da samar da hanyoyin kiwo na dindindin ta hanyar amfani da fasahar zamani wajen bibiyar motsin dabbobi da nufin inganta kiwo tsakanin kasa da kasa wakilinmu dake birnin Maradi Salisu Kaka na dauke da rahoto
1: kungiyar tattali da rayi al'amuran kiwo a Niger Aren da ban hannun hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da yan gudun hijira OEM da hukumomi na kasa ne suka shirya shi da manufar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki domin inganta tsarin sa ido kan zirga-zirgar makiyaya da kuma hana rikice-rikicen da kan taso tsakanin manoma da makiyaya Nunu Idi shine sakataren kungiyar makiyaya ta Aren Region jihar Maradi
2: abinda muka sa gaba shine yanda za a yi ya zamanto zirga-zirgan nan an yi shi cikin ka'idodi da doka ta shimfiɗa kuma cikin zaman lahiya a san masu kiwon zirga-zirga ina za su tashi ina za su bi zuwa ina kamar riga ya kahi ne za a maganin hitina
1: haka kuma an tattauna akan dubaru daban-daban da za su taimaka wurin sa ido kan harkokin ƙaurace-ƙauracen dabbobi tare da musayar bayanai kan lokaci kiyon ƙaura ko edo ko kuma transhumans na taka muhimmiyar rawa wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe irin su Niger, Nigeria, Kamaru da Chad da sauran ƙasashe makwabta Isa Bunga da ke wakiltar jihar Difa wurin wannan zaman taro ya bayyana kaɗan daga cikin matsalolin da ke addabar jihar Difa a wannan fanni
3: Difa yana iyaka da Republican Chad kuma akwai Nigeria akwai matsaloli dewa da suke fuskanta burtalila ko ina an matse su kuma akwai matsalolin da ya shahi kaman wuraren kiwo in sun zo ko daga Chad ko daga Nigeria akwai wurin da suke taruwa akwai ruwa ga tafkuna kuma ga wurin kiwo to wuraren nan yanzu gonakin sun kai wuri
1: an dai tattauna akan hanyoyi da kuma dubarun da za su taimaka a magance waɗannan matsaloli daga cikin su dai akwai ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe domin samar da dokoki da tsare-tsare iri ɗaya da za su sauƙaƙa zirga-zirgar makiyaya da kuma dabbobin su cikin lumana domin sanin lokacin da makiyayan ke motsi da kuma hanyoyin da suke bi samar da rijiyoyi da tafkuna da kuma wuraren shan ruwa a manyan hanyoyin kiyo domin rage cinkoso da rikice-rikice kare muhalli da kuma samar da dubarun zamani na kiyo to ko muke matsayi da kuma gudunmuwar ita wannan kungiya ta OEM Hamidin Abdulkader shine wakili kuma kakakin kungiyar
4: duk inda ake tsammani akwai wannan cudani tsakanin makiyaya da manoma kuma tsakanin kasa da kasa zai ba su dama su tantance su lisa su ma su diba su gani sai a kawo gudunmuwa
1: mahalarta zaman wannan taro na fatan cewa dubarun da aka tattauna da kuma shawarwarin da aka bayar za su taimaka wurin inganta tsarin bin diddigin ƙaurace-ƙauracen makiyaya Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
0: a goma na gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo matasa da ke aikin sa kai na ƙarawa yarda kan al'umma a kasuwanni da wuraren taruwar jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar Ebola Manufar da suka sa a gaba ita ce tunatar da jama'a matakan kariya da kuma yaƙi da jita-jitar da ake yadawa kan cutar ga rahoton da Muhammad Awal Balarabe ya hada mana
5: A duk lokacin da suka yi amfani da amsa kowa wajen yada sakonsu ga jama'a matasan goma na gayyata su da su aiwatar da matakan kare kai daga cutar Ebola da nufin yaƙi da yaduwarta Wannan shine ginshikin aikin da matashi Prince Birnganin da abokan aikin sa suka sa a gaba a kungiyar su ta Europort inda suke shiga kasuwanni da wuraren taruwar jama'a don wayar da kansu game da hadarin da ke tattare da wannan cuta. Gama dai abinda Prince Birngani mai fafutukar wayar da kan jama'a ke cewa. Ya ce mu matasa tare da ban hannun sauran kungiyoyi na cikin gida mun tashi tsaye inda muke shirya tarurruka don bayyana hadarin da wannan cuta ke haifarwa ga jama'a. Muna haɗa ƙarfi da ƙarfi. Don wayar da kan jama'a da kuma nuna musu muhimmancin kare kansu. A duk lokacin da cutar Ebola ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, bayanai marasa tushe suna yaduwa, lamarin da ke mayar da hannun agogo baya a kokarin da ake na karya lagwanta. Saboda haka ne bayan zaman wayar da kai a wuraren taruwar jama'a, waɗannan matasa na kungiyar Europort ke shirye tararruka da ayyuka daban-daban da ke hada sassa daban-daban na al'umma don yin bayani kan jita-jitar da ke tattare da annobar, kamar yadda Jean Kashombo mai wayar da kan jama'a ta bayyana.
6: Faire comprendre la population que le virus Ebola existe.
5: Ta ce muna son nuna wa kowa cewa Ebola cuta ce ta gaske. Muna bayyana cewa idan ba mu yi hankali ba, muna fuskantar hadarin mutuwa daga gare ta. Mutane da yawa suna tunanin cewa jita-jita ce kawai, amma abu ne na zahiri. Kwayar cuta ce da kenan, kuma tana iya zama mai kisa. Kokarin da waɗannan matasa ke yi ya riga ya fara haifar da sakamako mai kyau. A kasuwar Virunga da ke Goma, inda suke aikin wayar da kai akai-akai, ‘yan kasuwa da ma’aikata da yawa sun ce sun fahimci barazanar da cutar Ebola ke haifarwa, kamar yadda nan Bintu Kasembo wata tela a Goma ta bayyana. Ta ce mun samu labarin cewa Ebola tana nan a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, musamman ma dai a wasu yankuna da abin ya shafa. Muna ɗaukar waɗannan saƙonni da muhimmanci. Mun san cewa girmama matakan tsafta, musamman ma wanke hannu akai-akai, yana da muhimmanci don kare kanmu. Duk da cewa da alama ana shawo kan yaduwar cutar Ebola a Goma, amma waɗannan matasan sun tabbatar da cewa za su ci gaba da wayar da kan jama'a matukar aka ci gaba da bayar da rahotannin bullar cutar Ebola a wasu sassa na ƙasar.
0: Rahoton Muhammad Awal Balaraba kenan. Kamfanin ‘yan sama jannati na hamshakin attajiran Amurka Elon Musk a karon farko ya fitar da tayin hannun jari ga jama'a, wanda ya kasance babban tayi a tarihin kasuwar hannun jari ta Wall Street. Rejana Munir Yahya na ɗauke da rahoto.
7: Babban abin mamaki shine yadda Elon Musk ke kambama ikon kamfanin na amfani da tsarin bayanai da kirkirarriyar basira ta AI a sama jannati, wanda manyan farantan makamashin hasken rana za su adana. Har ila yau ya kimanta darajarsa kan dala trillion 1.75 da neman hannayen jari da zai tara masa dala biliyan 75. Kamfanin ta SpaceX da a farkon wannan shekarar ya shaida asarar dala biliyan 4.27, amma sai gashi yanzu kamfanonin saye da sayar da hannayen jari kamar Nasdaq na tarbubin sanya ta a jerin kamfanonin kasuwancinsu ta hanyar sauya dokokinsu, wanda kafin nan sun tsaurara dokar cewa sai kamfanoni masu buƙatar sayar da hannun jarinsu sun nuna ci gaba a samun ribar su kafin ba su damar shiga jerin kasuwannin sayar da hannun jari. Dave Nadik, shugaban cibiyar kuɗi ta ETF, ya bayyana yadda kasuwar take tafiya. Ya ce yana ɗaya daga cikin kamfanoni masu tafka asara a Amurka. Tabbas babban mai asarar kuɗi ce a kasuwar tayin jama'a a tarihi. Yawancin kamfanoni ba sa zuwa kasuwa idan ba sa samun riba. Misalin da muka samu kwanan nan shine kamfanin Tesla da kamfanin Snowflake, wanda gaba ɗaya suka shigo kasuwar ba tare da nuna samun riba ba. Abin mamaki, duk mun cire su daga kasuwar S&P 500. Tsarin gaba ɗaya shine Space ta roƙi Nasdaq da ta canza dokokin hannun jari a musayar saka ta a jerin tayin jama'a. Wannan ba daidai bane, watakila bai take doka ba, amma kwata-kwata bai dace da tsari ba.
8: It may not be illegal, but it is absolutely unethical.
7: A yanzu dai ba haka abin yake ba. Wannan ya sanya za a iya ganin hannun jarin kamfanin ta SpaceX a hannun jarin kudaden fanshin ma'aikata ta 401k ko kuma cibiyar kudaden musayar ciniki ta Exchange Trade Fund. Masana dai na cewa wannan zai baiwa kowane mai ajiyar kuɗi damar zuba jari a babban kamfani mai zaman kansa. Kazalika, masu suka kuma na cewa zai bayyana mutane ga sabon sayan hannun jari a kamfanin da ba a tabbatar da cancantarsa ba. Ana dai ganin tare da Musk da ke jan sirdi, fitar da kamfanin ga jama'a ba zai raunana matsayinta ba, saboda kusan kaso 40 cikin 100 mallakarsa ce, don haka shike da kashi 80 cikin 100 na haƙƙin duk wani zaɓi na kamfanin. Yayin da kamfanin SpaceX ke lalube cikin duhu, muhawara za ta ƙara zafi idan aka ƙaddamar da saye da sayar da hannun jari a mako mai zuwa.
0: Toma Dalla da rahoton Raijana Munir maka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, amma kafin makarƙare ga maimaicin kanin da kuka ji. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce ‘yan tawayen Ventura da ke samun goyon bayan Rwanda sun tsare dubban mutane a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, tare kuma da tilasta musu shiga kungiyar da ƙarfin siya ta hanyar azabtar da su. A daidai lokacin da kasashen Amurka da Iran ke ci gaba da musayar rokoki da makamai masu linzami a tsakaninsu, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi gargadin cewa kasashen yankin Gulf na da gagarumar rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran. Pakistan ta yi lugudan bama-bamai a larduna daban-daban na Afghanistan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 13 yayin da wasu da dama suka samu raunuka. Mai magana da yawun gwamnatin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce dakarun sojan Pakistan sun kai hare-hare a lardunan Khost da Gunar da kuma Paktika. Rahotanni daga birnin Mogadishu na cewa gwamnatin Somalia ta yi tarda matakin da Amurka ta dauka na hana kwararren alkalin wasan kasar Omar Artan izinin shiga kasar. To karshen shirin baki ɗaya kenan a madadin editor da ta tsara shirin Zainab Muhammad Abubakar. Sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji manku.
9: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: talabijin ɗin gwamnati ya bayyana aukuwar fashe-fashe a sassa daban-daban na ƙasar da kuma ƙoƙarin da garkuwar sararin samaniya ke yi na tarwa tsasu. Tuni dai Hedkwatar Katibul Anbiya, wacce ita ce mafi ƙololuwar hukumar tsaron Iran, ta sanar da kai hare-hare kan wasu sansanonin Amurka da ke yankin Gulf a matsayin ramuwar gayya ga abin da ta kira ayyukan tashanci da dabanci da Amurka ta yi a kudancin Iran. A gefe guda kuma, rundunar mayakan sa kai ta Iran ta sanar da kai wasu hare-hare kan rundunar ruwa ta biyar ta Amurka da ke kasar Bahrain ta hanyar amfani da jirage marasa matuka, tana mai gargadin daukar matakai masu tsanani nan gaba idan har Amurka ta ci gaba da ayyukan takalar fada kan kasar ta Iran. Shi ma ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya wallafa a dandalin X cewa
1: بنابراین هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
0: دیگه ده کاین ده امریکا تا شاء افجان فاما اگوزاوان ده تکی ده قصر ایران هر یزو امریکا تافو زابن چیگما ده قلر قصر تا ایران سیده ده کارمو مسو قلفن گسکی بزاس برکو ونحالی کو برادنا تا گیتا با ترده سمی ده ممون مرتنی با کپوچه ده گین کمو ایدان هر کنا سنس ایرا
1: هرگز تحتیل نخواهد شد.
0: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
2: To daga batun tsaro a gabas ta tsakiya sai batun tsaron kuma a tarayyar Najeriya, inda ake ci gaba da zama alhini da fargaba a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar, bayan wasu hararen da 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar Bukuyum. Lamarin da ya tilasta mazauna garuruwa kusan 50 barin mahallansu don neman tsira da rayukansu. Mazauna yankin sun ce matsalar ta yi kamari matuƙa fiye da yadda ake zato. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
3: Rahotanni daga yankin sun bayyana cewa 'yan bindigar sun kai harin inda suka kashe mutane da dama tare da jikkata wasu. Har yanzu al'ummar yankin na ci gaba da jimami. Honorable Hamisu A. Faru shine dan majalisar da ke wakiltar Bukuyum ta Kudu, ya bayyana wasu daga cikin garuruwan da 'yan bindigar suka tsaidaita.
4: Halin da yankin mu yake ciki na matsalar tabarbarewar tsaro, abin ya yi kamari yanda mahukunta ba sa tunanin haka. Harin da suka kai muna ƙauyukan Nasara Burkullu tun daga kan Tungarogo Tawatse, Kisami sun kai hari sun kashe mutane ita ma Tawatse, Dutse Tawatse, Bido Tawatse, garin Gana su ma sun watse. To in ka tsallaka can wajen Dangazau, ruwan rana da sauransu har zuwa ruwan jima babu kowa wurin nan. Har yankin Balala daga Sahula, Kairu mazaɓata ta Kiram tun da garin Zugu, Wawan Ice, Balhi da ƙauyukan Kairu, gaba ɗan ƙauyukan nan duk sun watse, 'yan ta'addan nan sun kore su babu kowa su suke mulki.
3: Bayan hare-haren 'yan bindigar, dubban mazauna yankunan sun tsere daga garuruwansu, inda wasu suke neman mafaka a sassan jihar, wasu kuma suka tsallaka jihohi makwabta. Kamar yadda Yusha Ugwashi, mazaunin yankin, yema DW ƙarin bayani.
5: Magana 'yan gudun hijira yanzu wasu suna Sokoto, wasu suna Kebbi, wasu haka tsina sun ce, wasu suna ma cikin daji suna can, su ganin suka ma ya hi su je cikin dajin, saboda duk inda suke tunani kamar in suka je can zai hi sauki gare su. Bara suke ta yi jihohi, muna kira ga gwamnati da ta kawo mana ɗauki na gaggawa, idan kuma ba haka ba to ƙaramar hukumar mulkin Bukuyum kaf yankin ta zai iya zama hako.
3: Baya ga wannan hari, ana kuma ci gaba da jimamin garkuwa da wasu dattawa 50 a ƙaramar hukumar muradin da suka je sasanci da 'yan bindiga suka rike su. Daidai rahotanni suna nuna cewa akwai fiye da 10 da suka kubuta. Sai dai gwamnatin jihar ta ce za ta tabbatar ta ceto da sauran daddadai laifinsu ne, saboda su suka kai kansu ga 'yan bindigar. Ahmad Dan Manga shine bai ba gwamnatin jihar shawara kan harkokin tsaro.
6: Gwamnati na aiki irin wannan na nasara ta ƙarshe makamai abinda ake ta nema ga jama'a, a nemi makamai a karɓa ga marasa gaskiya, kuma yanzu a ce wasu su tashi takanar ta Kano su kai kansu har wurin ɓarawo. Al'ummar gwamnati ne ba za ta yi sake da su ba. Za ta yi kokarin hanya da ta dawo da su kanin a gaya musu gaskiyar da za su bi.
3: Ana dai ci gaba da samun ƙaruwar hare-haren 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya, abinda masanin tsaro Dr. Kabir Adamu ke ganin akwai gazawa.
7: Wato ba ƙaramin hatsari ba ne a ƙasa a ce akwai waɗansu waɗanda ba hukuma ba ne kuma suna da dama na irin waɗanga abubuwa da muke gani ke faruwa a arewa maso yammacin Najeriya. Gaskiya wannan yana rage iko da gwamnati take da shi, da kuma wannan alƙawari tsakanin gwamnati da hukuma ta yi ma 'yan ƙasa cewa za ta kare ta kai tsaye wajibi ne, haƙƙi ne na

0: ta kare 'yan kasa. To duk lokacin da bata yi wannan bata bai irin wa'annan 'yan bindiga dama, za ka ga yana rage mata tasirinta, kuma gaskiya karfinta da kuma na faɗa da yadda ake kallanta a duniya yana raguwa.
1: Ci gaba da laƙume rayuka da dukiyoyin al'umma a Najeriya na zuwa ne lokacin da gwamnatin ƙasar ke cika shekaru uku da kama madafin iko. Shin ko a iya cewa ta yi rawar gani wajen magance matsalar tsaron ƙasar? Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
2: Kada ku shafa, kuna tare da zango na biyu na da shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus, da za ku iya bibiyar mu kai tsayin zaka a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Haka zalika, muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp, sai ku lalabi DW Hausa.

0: Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger wadda ta yi aikin haɗin gwiwa da Jamus wajen ba da tallafi domin horar da matasa daga gundumomi biyar na birnin Yamai domin ba su horo kan abubuwan da suka shafi tantance labarai na gaskiya da na ƙarya tare da kiyaye yaɗa su domin tayar da hankalin jama'a. Ga wakilinmu Salisu Bukari da ƙarin nawa.
1: Ƙungiyar EMI Education Media Information ce dai ta shirya wannan horo ga matasa masu fafutukar ta yanar gizo inda ta samu goyon baya daga hukumar da ke kula da kare bayanan da ba su cancanci wallafawa ba da kuma tallafin kasar Jamus ta hanyar ofishin jakadancin kasar da ke a jamhuriyar Niger wanda burin shine na janyo hankalin masu amfani da yanar gizo domin su san irin nauyin da ya rataya a kansu. Clarice Gadema na ɗaya daga cikin masu bayar da horo ga matasan da aka zabo daga gundumomi biyar na birnin Yamai. Kuna gani dai, sannan a hankali a nan Niger ko Burkina Faso ko Mali ko ma ƙasar Chad zuwa Mauritania, dukkanin waɗannan ƙasashe na Sahel mun lura akwai yawaitar yaɗa labaran ƙarya ko masu tayar da hankali ta shafukan sada zumunta wanda muke ganin ya dace a zabi daga cikin masu mu'amala da yanar gizo ƴan fafutuka da aka sani kuma ake bibiya don ganin mun ba su horo da yadda kuma su ma za su isar da wannan sako ga sauran ƴan uwansu matasa masu amfani da shafukan sada zumunta wajen yaɗa labarai ko bayanai kuma su san irin nauyin da ya rataya a kansu. Daga cikin matasa da ke karɓar wannan horo akwai Usman Hassan Jafar na sashen da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam a babbar ƙungiyar ɗalibai ta jami'ar birnin Yamai wanda ya ce faduwa ce fa ta zo daidai da zama.
2: In an kawo mana bayanu mu tsaya mu tsantsance su mu diba wane ne na ƙware wane ne ba na ƙware don yaɗa wasu ne mun kasani mai bin san illar da za ta yi a cikin ƙasashenmu ba. Surtu a yanzu da muke nan wanga cikin wannan yaƙin na ƙasashenmu na Sahel dole ne mu tashi mu kama jikinmu mu da yara sabon shiga mu gane da abin da ke nan na faruwa ba ƙaramin abu ba ne mu bar cewa duk abin da mun samu a cikin sololinmu a WhatsApp-kinmu ko a Facebook-kinmu mun ɗauka mu yara dabba mu san illar da za ta yi mu.
1: Daga cikin abokan hulɗa da suka kamawa wannan horo don ganin matasan sun fahimci rarrabe ɗanduma da kabewa a fuskar labarai da ake yaɗawa ta yanar gizo akwai ƙasar Jamus ta hanyar ofishin jakadancin ƙasar ta Jamus a Niger wanda ta bakin Alkabus Ibrahim da ya wakilci ofishin jakadancin ya yi tsokaci inda yake cewa
3: à l'heure où la désinformation, les discours de haine.
1: Yace a wannan lokaci inda ake burkita labarai ta kowane fanni don biyan wasu bukatu tare da jawabe masu iya tayar da hankula ke ƙara yawaita a tsakanin al'umma yana da muhimmanci a tallafawa matasa su dubi labari ko wasu bayanai tare da yin muhawara a kansu kafin suke yaɗawa ta yadda za su rinka amfani da bayanai da suke aikawa cikin sanin nauyin da ya rataya a kansu. Nafisa Inusa ɗaya ce daga cikin 'yan mata masu fafutuka a yanar gizo da ke halartar wannan zama ta ce horon ba ƙaramin taimako zai kawo musu ba da ma sauran abokansu matasa.
4: Kun san in mutum ya dauka salulan shi ya sa information inda ba daidai bane ba abunda bai kamata ba mutane za su iya ce gaskiya ne yana iya kawo tashin hankali. Aikin mu mu koya abunda suka koya muna sai mu yi diffusion su bisa réseaux sociaux saboda zaman lahiya kasanmu.
1: Tsawon kwanaki uku ne dai waɗannan matasa za su shafe ana nuna musu hanyoyin da suka dace wajen kaucewa yaɗa labaran ƙarya. Sannan akwai faɗakarwa kan dokan nan ta cybercriminality da ka iya bugan duk wanda ya yaɗa ƙarzafi ko cin mutuncin wani ko kuma yaɗa labaran da ka iya tayar da zaune tsaye. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
0: A nan kuma kamfanin Sama Jannati na Elon Musk hamshakin mai arzikin duniya ba Amurki a karan farko ya fitar da tayin hannun jari ga jama'a wanda ya kasance babban tayi a tarihin kasuwar hannun jari ta Wall Street. To sai dai abin mamakin shi ne kimar tallata hannun jarin na Elon Musk na dara tiriliyan 1 da miliyan 75 wanda ke da hatsari ga masu asusun fansho na ma'aikata kimanin 400,000. Rejana Muniri Haya ta haɗa mana rahoto a kai.
5: Babban abin mamaki shine yadda Elon Musk ke kammama ikon kamfanin na amfani da tsarin bayanai da ƙirƙirarriyar basira ta AI a Sama Jannati wanda manyan farantan makamashin hasken rana za su adana. Har ila yau ya kimanta darajarsa kan dala trillion 1.75 da neman hannayen jari da zai tara masa dala biliyan 75. Kamfanin SpaceX da a farkon wannan shekarar ya shaida asarar dala biliyan 4.27, amma sai gashi yanzu kamfanonin saye da sayar da hannayen jari kamar Nasdaq na tarbubin sanya ta a jerin kamfanonin kasuwancinsu ta hanyar sauya dokokinsu, wanda kafin nan sun tsaurara dokar cewa sai kamfanoni masu buƙatar sayar da hannun jarinsu sun nuna ci gaba a samun ribar su kafin ba su damar shiga jerin kasuwannin sayar da hannun jari. Dave Nadik, shugaban cibiyar kuɗi ta ETF, ya bayyana yadda kasuwar take tafiya.
6: Is one of the biggest money losing companies ever in the United States.
5: Yace yana daya daga cikin kamfanoni masu tafka asara a Amurka. Tabbas babban mai asarar kuɗi ce a kasuwar tayin jama'a a tarihi. Yawancin kamfanoni ba sa zuwa kasuwa idan ba sa samun riba. Misalin da muka samu kwanan nan shine kamfanin Tesla da kamfanin Snowflake, wanda gaba daya suka shigo kasuwar ba tare da nuna samun riba ba. Abin mamaki, duk mun cire su daga kasuwar S&P 500. Tsarin gaba daya shine Space ta roki Nasdaq da ta canza dokokin hannun jari a matsayar saka ta a jerin tayin jama'a. Wannan ba daidai bane, wataƙila bai take doka ba, amma kwata-kwata bai dace da tsari ba.
6: It may not be illegal, but it is absolutely unethical.
5: A yanzu dai ba haka abin yake ba. Wannan ya sanya za a iya ganin hannun jarin kamfanin ta SpaceX a hannun jarin kudaden fansion ma'aikata ta 401k ko kuma cibiyar kudaden musayar ciniki ta Exchange Trade Fund. Masana dai na cewa wannan zai baiwa kowane mai ajiyar kuɗi damar zuba jari a babban kamfani mai zaman kansa. Kazalika, masu suka kuma na cewa zai bayyana mutane ga sabon sayan hannun jari a kamfanin da ba a tabbatar da cancantarsa ba. Ana dai ganin tare da Musk da ke jan sirdi, fitar da kamfanin ga jama'a ba zai raunana matsayinta ba, saboda kusan kaso 40 cikin 100 mallakarsa ce, don haka shike da kashi 80 cikin 100 na haƙƙin duk wani zaɓi na kamfanin. Yayin da kamfanin SpaceX ke lalube cikin duhu, muhawara za ta ƙara zafi idan aka ƙaddamar da saye da sayar da hannun jari a mako mai zuwa.
0: To, a gaida Rejana Munir Yahaya da cikakken rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango.

0: yau za mu tsunduma ga fagen shirin da ya shafi darasin da al'umma ke dauka yayin hadarar ta rayuwa.
1: DW darasin rayuwa.
2: Ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai ni ba a yi mun adalci ba an banni nayi wata guda ina nema ba a tashi gaya mun cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje to ba nan giza ke sakai ba saboda ita wajen nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane rai
1: wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai nazari akai tare da ni Binta Aliyu Zurmi A baya-bayan nan ne jam'iyyun siyasa a tarayyar Najeriya suka gudanar da zaɓukan fidda gwani a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe da ƙasar mai sama da al'umma miliyan 200 za ta gudanar a shekarar 2027 domin zaɓen shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun jiha da ma na tarayya. Shin waɗanne darussa za a iya cewa al'umma da ma waɗanda suka tsaya takara sun koya a wannan zaben da kuma za su yi aiki da shi a babban zaben da ke tafe? Sunana Binta Aliyu Zurmi kuma nike farin cikin kasancewa da ku. Idan aka ce wannan shine karon farko a tarihin siyasar Najeriya da aka gayyawaitar matakin maslaha ko kuma a ce consensus kamar yadda yake a turancin Ingilishi a tsakanin ƴaƴan jam'iyyu za a iya cewa ba a yi kuskure ba. Domin a wannan karan mafi akasarin jam'iyyu sun gudanar da wannan tsari da tuni ya bar baya da kura. To kai tsaye za mu tattauna da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar jihar Kaduna, Farfesa Tukur Abdulkadir. Farfesa, barka da kasancewa da mu. A karan farko an ga yadda jam'iyyun siyasa a Najeriya suka gudanar da zaben fidda gwani ta hanyar yin maslaha a tsakaninsu. Shin me hakan ke nufi ga siyasa a ƙasar?
3: Indai ana nufin maslaha kamar yarjejeniya ne, ka amince mutum ya amince, to shine yanda ake nufi da kuma kokarin takaita fitintunu ko ligingimu a cikin jam'iyya. Za a ce kusan dai wannan al'amarin bata canza zani ba in aka yi la'akari da ceci kucen da ya biyo bayan wannan tsari da aka gudanar da waɗannan kusan jam'iyyun da dama suka gudanar, har waɗanda ma jam'iyyun da aka kafa su 'yan watannin baya da sauransu irin su NDC. Saboda haka gaskiya har yanzu a ce bata canza zani ba.
1: An sami 'yan takara da suka yi kukan cewar an tilasta musu, wasu ma sun ce har sun fuskanci barazana ga rayukansu. Shin za a iya kiran wannan mataki da maslaha?
3: Wannan zaɓe ba za a iya kiran shi zaɓe na maslaha ba, tunda bai da bambanci da abin da suke kira ɗauki ɗora. Har yanzu dai jam'iyyu ba su zamanto sun karɓi ginshiƙan tsarin demokaraɗiyya wajen gudanar da tsarin fitar da 'yan takara a wajen harkar shugabanci ba. Kuma ina jin wannan kwama calacce take ƙara addabar yanayin siyasa a cikin ƙasa da kuma yanayin shugabanci, domin mutanen da ake ƙaƙabawa a kai da yawansu mutane ne da ba su cancanta ba. Ba su da halacci na shugabanci, ba su da cancanta na shugabanci.
1: To Farfesa, bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana.
4: A wannan kakar siyasar da ke kadawa, jam'iyyun siyasar Najeriya sun bullo da sabon salo a zaɓuɓɓukan fidda gwani, da mafi yawansu suka yi amfani da tsarin yarjejeniya wanda ɗaya ne daga cikin ƙa'idoji na gudanar da zaɓuɓɓukan da ke fito da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasar ƙasar. An fuskanci zarge-zarge na ƙarfa-ƙarfa da ɗauki ɗora wajen fidda 'yan takarar da ya bar baya da ƙura. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa ne da ke Jami'ar Abuja.
5: Wato babban abin da ya fito fili a lokacin zaɓukan fidda gwani na mafiya yawan jam'iyyun nan shine yadda aka aiwatar da zaɓukan, wato kaman wata koma baya ce ƙwarai da gaske a tafarkin demokuraɗiyyar Najeriya. Sai da aka kare duk waɗansu dokoki da tsare-tsare na dai zaben Allah da Allah.
4: Zaben fidda gwani dai tamkar share fage ne, domin akwai zaɓuɓɓukan da ke gaban al'ummar Najeriya a watan Janairun shekara mai zuwa. Alhaji Abdulrahman Kwacham na cikin waɗanda suka shiga zaben fidda gwani, ya bayyana man darasin da suka koya da ma hasashen abin da zai iya faruwa a zaben da za a yi a shekara mai zuwa.
6: Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi na yadda suka fitar da 'yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba ya fi abin da yake baya yawa. mutane ba sani ba an yi kama kariya wanda ake so an bawa amma magaman demokradiya anan kada ba mutum yudari kansa dukkan jam'iyyun ba magana demokradiya babu shi wanda yafi karfin wani ne ya taka shi ana irge ma aje 10-30-50 shine gaskiyar magana kuma shine abun da zai fita a zabe mai zuwa
4: ungiyoyin mata da kawayansu na yan siyasa mata sun kai ga kokawa sosai inda suka ce su ne abin yafi shafa don mace ɗaya ce ta samu kaiwa ga samun zama yar takarar gwamnati a jihohi 36 na Najeriya wato Aishatu Binani a jihar Adamawa a jam'iyyar NDC lamarin yafi muni ga yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi domin a wannan karan sun samu raguwa sosai na irin kokarin da suke na ganin an ba su dama su ma an yi da su a fagen siyasar Najeriya to shin wani darasi suka koya da za su amfani da shi a zabe na gaba Barista Maryam Kolo yar siyasa ce a Najeriya da ta yi takara wace na cikin matan da basu kai labari ba
7: zaben da aka yi mana gaskiya mu a matsayin mu na mata gaba daya bamu ji dadi ba sakamakon mata da yawa ba su samu sun shiga ba an kuma akalla muna kwadayin a ce an ban mu muma amma in Allah ya daba mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ƙara yunkuri mu ƙara ƙarfi kuma za mu sake fitowa takara ba za mu fasa ba har sai mun samu mata da yawa sun samu sun shiga
4: masana a fannin siyasar Najeriya na bayyana buƙatar sake lale domin kaucewa maimaita abin da ya faru a zaɓuɓɓukan fidda gwani a wajen sauran zaɓuɓɓukan da za a yi a shekara mai zuwa a Najeriya Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: Professor Tukur Abdulkadir kaji kukan da mata ke yi a game da wannan zabe idan aka tafi a haka shin mecece makomar siyasar mata da matasa da ake son ganin karuwar su a fagen siyasar Najeriya
3: kamata ya ce su matasa irin halayyar da suke nunawa na kwadayi na zama kannukan farautar mutane da suke cikin gwamnati ko da kungiyoyi na masu zaman kansu da na kwadago da sauransu da irin rawan da suke takawa a ƙasa ba abubuwa ne da suke nuna cewa akwai wani abin fata ta gari akan makomar matasa ba domin da naga ba ake ganin zurfin ruwa su kuma mata kullum nukan ga surutun da ake akan mata ana yi ne na matan da suke a cikin bariki waɗanda kuma suke harkar siyasa ko waɗanda suke karatun zamani ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda suka samu dama aka san su a siyasa tsarin yanayin da ake gudanar da siyasa a yanzu ba zai taɓa ba dama mata damar su taka rawar da ya kamata su taka ba
1: wani darasi ya kamata masu sha'awar baya da tasu gudunmawa a siyasance su za su ɗauka daga yadda waɗannan zaɓuka suka gudana
3: saboda haka babban darasi shine da sauran rana a kaba kuma har yau har gobe ba a kai ga gaci ba ko ba za a kai ga ba muddin aka watsar da cancanta da ilimi da kwarewar aiki da mutuntaka a wajen yadda ake gudanar tsarin shugabanci musamman tsarin harkar siyasa a wannan kasa
1: to madalla an gaida Professor Tukur Abdulkadir masanin kimiyyar siyasa a tarayyar Najeriya yanzu kuma bari mu je ga filin
8: labari na
2: ni yadda aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai misali da nace kama kariya akai shine ni an banni nayi wata guda ina nema ba a tashi gaya mun cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje ba za a ba ƴan waje cin hanci saboda matsalar tsaro bari a dauko inda aka damu da matsalar tsaro dan in an tashi zabe su zaba saboda an san ba a yi masa abin kirki ba shine sai aka yi wacce hikima mun kuma yaka ban mu wahala mun yi asara kuɗaɗen mu da yawan da muka yi to ba nan giza ke sakai ba abinda aka ce asali shine waye ne in an dauko jam'iyya mutane za su amsa saboda ita jam'iyyar nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane rai su manya ne kullun cikin yasi yake yawo da su da jiniya ba su zuwa teburin shayi ba su shiga mota haya ba su san me ake ba ba su zama su hau a caba su rika jin kalaban mutane da me suke maidowa cewa da irin hukuncin da mutane suke mana wannan wani lokaci ma wallahi ba mu nuna ƴan jam'iyya ne saboda kada ma ran mutane ya baci mun na musu wani abu saboda da yadda zaka lallashi mutane ransu ya riga ya baci shi ko mai girma gwamnati da ake magana ai adalci ya kawo shi amma ya kwatanta adalcin kuma in ce aka bisa umarnin gwamnati ni kai na zan iya cewa gwamnati bai ma adalci ba ai ni shi mai kira na ne yasa ni cikin daki ya ce min wane waje zan hidda kujeran nan da Allah ka bar takarar nan ko sai da aka zo karshe duk mun gama wahala me yasa bai bari a shiga primary election din ba duk da primary election din ma sun dauki al'ada irin ta PDP an zo ana yi wai sai a kirga daya sai a ce 10 sai a ce 30 sai a ce 200 kawai sai a rubuta
1: to madalla masauraro gabaki daya da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala a madadin sauran yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu dake birnin tarayya Abuja Wais Abubakar Idris ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon
0: to da fatan shirin ya kayatar zamu je ga shiri na gaba
8: DW Abunamu
9: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abunamu dake nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara har ma da zamantakewar iyali sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan hakikanin mace da kyau da kwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin a sassa daban-daban na yammacin Afrika Najeriya ga misali mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatar su daga baka zuwa fara wato skin bleaching a turance matan kan kashe makudan kudade wajen siyan mayika ko sabulai ko allurai domin fatar su ta yi haske Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya yi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatan su yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa ƴan Najeriya a nahiyar Afrika suka fi amfani da kayan shafe-shafe yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata sai dai a yau zamu duba shin me yasa wasu bakaken mata ba sa alfahari da launin fatar su me kuma ke ingiza su zuwa kona fatar su Sadiya matashiya ce yar Najeriya da tace ba ta sha'awar yin bleaching sai dai ta bayyana wasu dalilai da take ganin yake sanya mata yin bleaching
10: to inda gaskiya dalilin da san dai bleaching mai ban sha'awa saboda na son zona ta Allah halcin sannan kuma yana da matsala sosai duk da yake wasu kila suna yin shi ba su ainihin matsalolin shi ba su mahoraran ne amma kuma za su kara da bleaching za su kara da mai zaka ga sun kara haske suna son su yi to su dai ga sunan kawai to kila ko dan su burge maza ne ko to kowa dai da nashi ra'ayi dai amma dai gaskiya wasu kawai ganin suka yi kila yanzu an waye ya kamata a ce sun dan yi bisa ga yadda suke rawa duk da yake akwai skin care akwai gyaran da ba na bleaching bane ba amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi yafi ba kowace mace ka ce wa kila ta bi kila ma ta bi ka'idar ta je ta yi binciken skin inta man da yake daukawa kafin ta fara amfani da shi ba kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda dai kai tsaye a ga sun yaske sun canza
9: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afrika na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatar su a kasar mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da yasa suke shafa mai
11: muna shafa mai yanda za a yi dai mu yi aski like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like for instance ka ga kuma kowa na bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da yiwuwar wannan color ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai
12: ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleaching
13: abin da yasa nake shafa mai ni ba na son baki na fi son kodo shi in ganni fara dama dai ni ba baka bace can da haske na amma na kara gaskiya ni Allah ba na son baki ko kadan in nayi baki ba na kyau sai in ga kamar nayi muni amma idan nayi fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kadai ya ishe ni in yi tafiya na da inda nake sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci
9: to sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi
14: mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskan su ya bata kaman pimples na damun su ya ke kiran shi enzima abin da ake ce ma ko ya ke fadi cikin Hausa kamar fuska dai yinin ka shafa mai bai gamu ba yayi daban-daban kalan kai daban-daban nan saboda shi mutane ke shafa mai kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
9: Abubuwan da ke siffanta ya mace inda mata ke son fitowa tsaf-tsaf da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne akan farar fata kuma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafen sada zumunta daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu yayin da ko a tsakanin ƴan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja kuma a tsakanin rukunin al'umma. Sannan a hankali karin maganan nan ta Bahaushe da ke cewa farar mace alkyabbar mata yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace ko da kuwa aljana ce sun yi tasiri a kwakwalan mata a cewar masana zamantakewa inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatarsu to mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace.
15: Sunana Jamilu Umar a cikin baka da farar mace ni a nawa zaɓin. Na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba ina an ce baka za a ce mai baki irin sosai an ce fara kuma irin farin nan sosai to ina fi son dai wanda ba mai haske haka wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka ga suna dan da haske da sauransu wanda kowa zai je yana shauƙin ya yi hulɗa da su ko ya ɗauke su da wasu abu makamantan haka.
16: Sunana Rufai gaskiya na fi da son bakan mace saboda bakan mace irin natural beauty ce ba ta ranko ba ta yi kwalliya ba in ta yi wanka ta sha vaseline ko da kwalli ta sha za ka ga ta yi kyau sabanin farar mace sai ta yi kwalliya da sauransu.
9: To sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zaɓin sa.
17: Gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina sannan kuma akwai quality su waɗanda ne ka ganin farar mace tana da su a duniyar ne da ma duniyar da ta gabace mu wadda gaskiya bakan mace ba ta da su. Na ɗaya za ta jawo maka dai class number one za ta ja maka aji sannan gidanka karan kankan shi zai samu wannan ajin zuri a kama kankanta za ta samu wannan ajin saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace mai kyau kuma fara musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko.
9: Amma Hamza baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching?
17: Eh to akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san farace tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta magana wai mace ta bleaching ta hori wannan daban na duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take.
9: Amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali?
17: Ina tantancewa number one za ka ga duk wanda tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horinta ainihin nata na nakanta ba.
9: Iftisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata.
18: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan allura na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda sune ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione din, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba. Bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai, gudawa, ciwon ciki, ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki har ma da wahalar numfashi. Kuma a har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo ɗan adam ba. Yana da kyau mu ringa koya wa 'ya'yanmu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatarsu.
9: Mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafe-shafe ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure. Da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba. To da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Raijana Munir Yahaya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: To da fatan shirin ya fadakar ya kuma kayatar zabu je ga ra'ayin matasa.
8: DW Ra'ayin matasa.
19: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin mu na ra'ayin matasa daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Maudu'in mu na wannan makon ya maida hankali ne akan gasar cin kofin duniya. A yayin da ake dab da fara gasar cin kofin duniya wato FIFA World Cup na 2026 a kasashen Amurka da Canada da Mexico, hukumomin kasar Amurka na ta tsaurara matakanta na bayar da bizar shiga kasar wanda yake shafar tawagar kungiyoyi ko magoya baya daga kasashe. Shin wannan zai iya rage armashin gasar ko sanya wasu kasashen da za su gudanar da gasar a nan gaba su kwaikwaye su? Mun dai ne muku bayyana mana ra'ayinku daban-daban akan wannan batun. Idan kuka biyo mu cikin shirin, za mu karanto muku abin da ya sawwaka. Ali Abdullahi Imam ke tare da ku a wannan lokacin.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro barkanku da kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zan kasance da ku a wannan lokaci. Inda za ku ji cewa asusun lamuni na duniya IMF ya ce kashi 63 cikin 100 na al'ummar Najeriya sun fada kangin mummunan talauci. Duk ko da habaka da aka samu a fannin bunƙasar tattalin arzikinta. To ko ina gizo ke sakar?
2: Dole ne a kirkiro hanyoyin sauƙa ma al'umma. Duk sanda kayan da ake haradawa ya binci, farashin shi ya zama yana da tsada. Zai haifar da wata tsadan ne. To ita kuma wannan tsadan ita ne al'umma take wahala a kanta saboda kudaden shigan mutane ba karuwa yake yi ba.
1: Tona nema jigon rahotonmu na wannan maraice kuma za ku ji cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da wata doka wadda za ta sa ido kan hadadar kudaden crypto don kare magudan kudaden da 'yan kasar ke narkawa a cikin harkar. Ita kuwa gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijeriya kiran manoman kasar ta amsa na shigar da wadataccen takin zamani a daidai lokacin da damuna ta fara kankama a wasu yankunan kasar. Za ku ji yadda hukumar wato kungiyar Human Rights Watch ta zargi sojojin Rwanda da 'yan tawon M23 da gallazawa jama'a. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Suleiman Babayo.
0: DW labarun duniya.
3: Harin 'yan bindiga ya hallaka jami'an tsaron sa kai a jihar Sokoto da ke Najeriya. Shugaban Amurka ya yi barazanar sake komawa faɗa da Iran kan yadda ƙasar take jan ƙafa na tattaunawa. Harin Isra'ila ta sama ya hallaka mutane 13 a yankin kudancin kasar Lebanon. A Najeriya wasu jami'an tsaron sa kai sun rasa rayukansu tare da wasu mutanen gari yayin da aka yi garkuwa da wasu mutane a karamar hukumar sabon birni da ke gabashin jihar Sokoto. Kamar yadda wani mazaunin garin Idi ya shaidawa sashen Hausa na DW.
4: Abin da ya faru nan garin Idi wallahi 'yan ta'adda sun zo mashin ya kai 20. Wanda sun zo da shi nan cikin gari har sun zo sun ebi mutane sun shiga da su can jeji yanzu haka suna hannunsu. Yanzu dai mutum nan da ya hannunsu mutum shida a hannunsu. Can ainihin local government ɗin su akwai mutum 28 wanda a hannunsu can sabon birni.
3: Yankin gabashin Sokoto a Najeriya dai yana ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro. A wannan Laraba harbin 'yan bindiga daɗi sun hallaka mutane 12 cikin unguwar 'yan rabbana ka wadata mu a birnin Johannesburg ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Afirka ta Kudu. Akwai kimanin 'yan bindiga 10 lokacin da aka samu harbe-harben. 'Yan sanda suna ci gaba da binciken dalilin wannan harbe-harbe inda ƙasar Afirka ta Kudu take ganin matsalolin amfani da makamai wajen tashe-tashen hankula musamman waɗanda ake dangantawa da haƙar ma'adinai a ƙasar. Afirka ta Kudu ta kasance ƙasa mafi ingancin tattalin arziki na zamani tsakanin ƙasashen Afirka, amma tana fama da matsalolin aikata miyagun laifuka musamman tsakanin matasa da ke zaman kashe wando. A wannan Laraba shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana cewa ƙasar Iran tana ci gaba da jan ƙafa wajen tattaunawa kan samun zaman lafiya, kuma ƙasar ta Iran za ta fuskanci sakamakon abin da take aikatawa inda ya barazanar kaiwa kasar hari ganin cewa har yanzu an gaza cimma wata yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu tun bayan da fada ya barke tsakanin Amurka da kuma Iran bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki kan kasar a ƙarshen watan Fabrairu. Haka ya nuna yadda shugaba Donald Trump ke ci gaba da kosawa kan samun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Wani hari ta sama na Isra'ila ya hallaka mutane 13 a yankin kudancin kasar Lebanon a wannan Laraba. Hukumomin tsaron Lebanon sun ce Isra'ila tana ƙara ƙaimin kai hare-hare kan mayakan ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan kasar Iran. Zuwa yanzu kimanin mutane 3,700 suka hallaka sakamakon hare-haren dakarun Isra'ila a kasar Lebanon tun farkon watan Maris lokacin da fada ya goce. Inda ma'aikatar kula da lafiya ta ƙasar Lebanon take cewa wasu mutanen miliyan 1.2 sun tsere daga gidajensu domin tserewa daga wuraren da ake fama da tashi-tashin hankula tsakanin bangarorin na Isra'ila da kuma mayakan Hamas. Wasu mutane shida sun mutu bayan an yi garkuwa da su a jihar Manipur da ke yankin arewa maso gabashin kasar India. An yi imani 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutanen guda shida kimanin wata guda da ya gabata. Lamarin dai ya ci gaba da janyo zaman tankiya tsakanin al'ummomin yankin. Wannan yanki na India ya dade yana fuskantar matsalolin kabilanci, inda wasu lokuta ake samun tashi-tashin hankula musamman bayan shekara ta 2023. Gaba daya da aka muka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW. Mu saki kuma gare ka Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
1: To gaishe ka Sulaiman Babayo da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To yayin da shirye-shiryen bikin bude gasar cin kofin duniya a Amurka suka kammala, muna tafa da rahoto kan ƙorafe-ƙorafen da ake gudanarwa, wato kan ƙorafe-ƙorafen da ake gabatarwa dangane da matsayin gwamnatin Amurka na hana wasu izinin shiga ƙasar, wato visa. Muna tafa da shirin addinai da al'adu, wato taba kalashe da kuma mutum da duniyarsa. To amma bari mu fara da jigon rahotonninmu na wannan maraice. Shekaru uku bayan da Najeriya ta kaddamar da jerin sauye-sauyen manufofinta na tattalin arziki, Asusun Lamuni na Duniya IMF ya ce kashi 63 cikin 100 na al'ummar kasar sun fada cikin kangin mummunan talauci, duk wadda haɓaka da aka samu sakamakon bunƙasar tattalin arzikinta. Wannan kuma na faruwa sakamakon ninkuwar kuɗaɗen shiga har sau uku da ƙasar ta samu, kamar yadda wakilinmu na Abuja Ubala Musa ya aiko mana da wannan rahoto.
5: Can cikin batu na takarda dai, tarayyar Najeriya tana taɓaka a halin yanzu sakamakon tasiri na matakan tattalin arziki da gwamnatin ƙasar ta ƙirƙiro a shekaru uku baya. To sai dai kuma a zahiri na rayuwa, talauci na ta sama tare da tasiri sakamakon miliyoyin ƙasar a halin yanzu. Duk a faɗar wani sabon rahoto na hukumar lamunin ta duniya ya mabna shekarar bana, rahoton da ya nazarin shekaru guda uku na gwamnatin Bola Tinubu dai, ya ce da akwai tikka da walwala cikin batun cigaban tattalin arzikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kudin shiga cikin ƙasar sun ƙaru, haka kuma alalar ajiya ta ƙasashe na waje. To sai dai kuma hukumar ta lamunin dai ta ce fatarar cikin ƙasar ta yi sama. IMF ɗin dai ta ce zuwa yanzu abinci na neman gagari 'yan ƙasar miliyan 27, a yan kuma da talauci ya shafi kusan kaso 63 cikin 100. Sabon rahoton da ke zuwa a lokacin da gwamnatin ƙasar ke fafutukar gwada tasirin tattalin arzikin tsakanin al'umma dai, na ƙara fitowa fili da irin bambancin da ke tsakanin 'yan mulki da ƙasar da ke faɗin sun nasara da kuma talakawan da ke kiran ba hujja. Ibrahim Shehu dai na zama sakataren na ƙungiyar inganta tattalin arzikin arewacin tarayyar Najeriya.
6: Shi tattalin arziki yana zagaya dai, za a ɗauki kafinta aiki, za a ɗauki burkina aiki, za a sai katako a yanda ya kamata a siya, za a sai siminti, za a sai dutse, za a sai yashi. To duk wanda suke da hannu a cikin wannan al'amarin, kaga ai za a biya su, za ka biya su kuma za su je su yi buƙata, to haka kuɗi yake zagayawa. To amma ba a yin ayyuka irin waɗannan wanda za su taimaka al'umma, sai ayyuka wanda za a gan su aka ga an gina wata gadar sama ko kaji an ce za a gina airport. Duk wannan ayyuka ne wanda mutane wanda suke cikin wannan al'umma ba su amfana da shi ba.
5: Tasiri na arziki tsakanin talakawa ko kuma arziki ga masu mulki na ƙasa. Kamar daga tarayyar Najeriya ya zuwa su kansu jihohi dai, kudin shigar ya ninka kusan gida uku. To sai dai kuma rikicin ma yana shirin ninkawa ɓangare na Abuja a tunanin Abdullahi Tanko da ke wayar shugaba Bola Tinubu shawara a harkar al'umma, da kuma ce ana buƙatar kama kama kan hanyar fidda ayin alama.
7: Yadda jihohi suke samun kudin shiga ninkin ba ninkin, ƙananan hukumomi suke samun kudin shiga ninkin ba ninkin, ya kamata a yi tunanin me za a yi a taimaka a talaka. Shugaban ƙasa ba shi da hurumin da zai daƙile kuɗi ya ce to ya ɗauki kuɗin jihohi ko na ƙananan hukumomi ya je ya saka a makarantu ko ya saka a koya mutane sana'a. Dole kundin tsarin mulki ya faɗi yadda za a kasafta kuɗin nan. So sai an taru ga baki ɗaya a ga yadda za a shawo kan lamarin.
5: Tara-tara a tattali na arziki ko kuma wasu su dukiyar al'umma a cikin tsakiyar rigimar tattalin arzikin tarayyar Najeriya dai, na zaman cin hanci da ƙila halin ɓera a matakai daban-daban na mulki na ƙasar. Mafi yawa na kuɗaɗen walau cikin tarayya ko a jihohi dai, a tunanin Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwararre a tattalin arzikin na karewa cikin wanda katakali na amekon biyan bukata ta kasa.
8: Yau in ka dauki alƙaluma na sayan motoci a duniya, Najeriya tana ɗaya daga cikin wanda suka fi sayan motoci masu tsada a duniya, tana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi rayuwa ta tunkaho da kashe kuɗi da fataka. Ina laifin duk girman mutum a ce motarsa in ma'aikacin gwamnati ne motarsa guda biyu guda uku iyaka. A ƙasashen nan da muke ganin su masu arziki, mutum ya tara motoci da yawa, haraji ma ake mishi. In yi gida da ta wuce kima, haraji ake wa gidan. In yi sai jirgi na ruwa mai na tunkaho, sai ai haraji.
5: Masu mulkin a cikin tarayyar Najeriya dai na tsakanin biyan bukatar talakawa cikin bulin mulki ko kuma fuskantar turjiya kokarin lallashin gobe na shirin almabana. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To shin ko menene dalilin da yasa ake fuskantar tsarin nan na namaya da hurumo danyi a Najeriya ta yadda kullum kangin talauci ke kara katutu a tsakanin al'umma? Kuma ina gizo ke sakar ga amsar daga bakin masaran tattalin arziki Dr. Yusuf Aliyu.
2: Dole ne a kirkiro hanyoyin sauƙaƙa ma al'umma musamman abin da ya shafi abinci, kuma duk sanda kayan da ake haradawa ya abinci farashin shi ya zama yana da tsada, zai haifar da wata tsadan ne. To ita kuma wannan tsadan ita ne al'umma take wahala a kanta, saboda kudaden shigan mutane ba karuwa yake yi ba, saboda wannan tsadan yana cinye kudaden mu dake hannun mutane. To wannan cinyewan shike da bayyana da talaucin wanda ke iya rike kansa da mutum uku, sai kuma bai iya rike kansa shi kadai. To kaga talaucin ta yadu, to kuma duk a kasan abin da ya koma aiki faruwa.

0: suka fashe shi yasa kowa ke wahala saboda ita demokradiya an yi shi ne domin ka gane cewa wanda ka zaba sun maka abin da kake so in mushi maka ba ka tanza su
1: dakta baka ganin kamar akwai tubka da warwara ta fuska wannan rahoto da IMF ke fitarwa wanda a wani lokacin sai kaga an ce kasa ta samu kudade kaza amma al'umma ba su gani ba su a jikin su haka zalika ita gwamnatin ma ta ka iya cewa an samu bunƙasa ta fanni kaza amma kuma al'umma suna ji a jikin su
0: babu wani tukka da warware a jikin sa wannan rahoto ya nuna kasan ta samu karuwa ba ƙarya bane kasan ta samu daidaito akan abubuwan da yake nuna cigaban tattalin arzikin kasa wani banki a kasan kaji yana rawa wasu manufofi ne na haraji kaji ba a tara kuɗi da su wannan ba abin da abin ya faɗa kenan amma akwai abin da ake ce mishi a tattalin arziki wato collective prosperity wato a samu ci gaba na bai ɗaya shine ita gwamnati a ɓangaren ta ya zama cewa ta samu bunƙasan kuɗaɗen shiga ta kuma samu ci gaba na ɓangarorin harajinta da kuma ayyuka ɓangaren kamfanoni su kuma su samu riba a cikin kasuwancinsu mutanen ƙasa su kuma su samu ci gaba wajen biyan buƙatunsu na rayuwa abin da ya shafi abubuwan ginshiƙai guda hudu tsakanin abincinsu da gidajensu da iliminsu da lafiyarsu to abin tausayi shi ne rahoton ya fitar da kashi 65 cikin 100 na mutanen Najeriya suna fuskantar talauci matsananci yana bayani ne kasar ta samu kuɗi kuma ya za a yi kasa ta samu kuɗi ko mutanen ƙasar a ce su kuma suna cikin talauci saboda wasu dalilai to amma akwai abubuwan da al'umma ke ta ja ma kanta ta ina ne al'umma za ta ɗauki bindiga ta rinka kashe dunanta tana mai da mutane matsiyata ita kuma gwamnati alƙaluman kuɗaɗen da za ta juya wajen ba da ilimi da lafiya za a juya shi wajen siyan kayan faɗaɗe to kaga ashe irin waɗannan abubuwa su ne suke karo da duna saboda in ka rusa tattalin arzikin makocinka naka ka rusa
1: ƙwararre a shanin tattalin arziki kenan a Najeriya Dr. Yushau Aliyu kuma ƙarshen jigon rahotanninmu na wannan maraice kenan Najeriya ta kama hanyar samar da kariya ga masu hadadar kuɗaɗen intanet wato crypto bayan da majalisar dattijan ƙasar ta amince da wata doka wadda za ta sa ido kan mu'amalar kuɗaɗen na crypto domin samar da kariya ga maƙudan kuɗaɗen da 'yan ƙasar ke narkawa a cikin wannan harka. Shin ko wani tasiri hakan ka iya yi ga sha'anin cinikayya da kasuwanci la'akari da wanzuwar mahayinta da ke zambatar jama'a a wannan fanni? Ga wakilinmu na Abuja da ƙarin bayani, Uwais Abubakar Idris.
2: Wannan mataki da majalisar ta ɗauka ya nuna farkawa daga daɗewar da mahukuntan Najeriya suka ɗauka suna jan ƙafa akan hada-hadar kuɗaɗen crypto ɗin. Duk da karɓuwar da ya samu da gudunmuwar da ake ganin yana bayarwa ga tattalin arzikin ƙasar. Domin bayanai daga kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Najeriya sun nuna cewa cinikayya ta kuɗaɗen yanar gizon wato crypto ya zarta dala biliyan 96 a shekara ta 2025. A baya dai mahukuntan Najeriya sun kai ga haramta wannan hada-hada, tare ma da sanyawa bankunan ƙasar tsauraran ƙa'idoji har da hukunci akan karɓa da ma bari a yi hada-hadar kuɗaɗen na crypto. Amincewa da ƙudurin dokan da ke jiran sauraren jin ra'ayin jama'a muhimmin mataki ne ga Najeriya da ta daɗe tana asarar kuɗaɗen haraji da ya kamata a ce ta samu a wannan fanni. Senator Osita Ezunaso dan majalisar dattawan Najeriya ne.
3: The crypto currency.
2: Yace a yanzu wannan kudirin doka ya nuna hada-hadar kuɗaɗen crypto za su samu kulawa bisa doka a kasuwar hada-hadar hannayen jari. Domin ita ce za ta sa ido domin aiwatar da abubuwan da za su faru. Abinda wannan ke nufi shine za a sa ido domin kuɗaɗe da yawa ne suke bi ta wannan hada-hadar ba tare da dokar da ke sa ido a kansu ba. ‘Yan Najeriya dai sun daɗe suna tafka hasara a fannin hada-hadar kuɗaɗen na crypto a ƙasar saboda rashin tsari da dokar da za ta kare su. Domin ‘yan damfara da zamba cikin aminci suna cikin waɗanda ke wannan harka. Bayanai sun tabbatar da cewa kashi 60 cikin 100 na masu hada-hadar kuɗin crypto suna amfani da shi ne don adana dukiyarsu da kuma masu kasuwanci don samun riba. Domin tamkar wani zaɓi ne ga masu neman takardar kuɗi ta dala. Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne da ke Najeriya ya bayyana tasirin samun

0: To madalla, jihar Plateau ta kasance ta tare da kabilu da ma yarurruka fiye da 50 waɗanda ke zama a tsakanin yankunan jihar ta Plateau 17. Kabilun jihar Plateau na zama ne tare da shauran kabilu da suka fito daga wasu yankunan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A shekarun baya, al'adar zamantakewar al'umma a Plateau ta zamanto mai ban sha'awa ga kowa sakamakon yadda baki da 'yan ƙasa ke zaman 'yan uwantaka da juna. Don haka ne ma ake wa jihar ta Plateau kirari jihar zaman lafiya da maraba da baki. Sai dai kuma tun bayan tashe-tashen hankula da suka auku shekarar 2001, jihar ta Plateau ta saki hanyar zaman lafiya. Zaka tarar 'yan kabila guda ba sa zaman tare da juna a sakamakon bambancin addini. Mr. Danjuma na Mannuhu, wani dan hasalin jihar Plateau ne daga kabilar Magavul, ya yi karin bayani yana cewa
1: da Anyamarai da Hausawa da Fulani da kuma su Birom da kowa da kowa, duk yaruka na Plateau na duk da suna nan. So da muna hade ne kawai.
0: Kai Krista ne, kana da ƴan uwa musulmai?
1: Ina da su sosai.
0: To ya zama yake kasancewa tsakanin ku?
1: Ai jefi jefi, ba mu wa yadda da juna duk ko da yake ƴan uwa ne mu. Don kana gan kaman wannan zai biya cuce ka wani wuri, shi ma zai gan kaman wannan ba addini mu bane, amma yare daya ne. So yanzu mun fara jawo su shiga cikinmu, don mun sun gane abinda muke yi su ma su je su ya inda suke.
0: Kace kun fara jawo su, kamun karin bayani.
1: Mun fara taga muna iri haduwa na yare dinnan. Da abinda ya faru sai sun ware, sun ce wai sun shiga cikin mutanensa. Mutanenmu ma sun ware, su ma sun shiga, sai sun bi sun bar mu da wannan haduwan, ba mu hada tare da su. But amma yanzu mun fara jawo hankalin su zo mu hada kai tare, mu yi kome da kome a tare. Kaga mun hada ka zaman lafiya na dadin zai iya dawowa.
0: Tun dai bayan tashe-tashen hankula na shekarar 2001 har zuwa wannan lokaci, al'amura ba su koma kamar da suka saba ba a jihar ta Plateau, musamman ma a wasu yankunan jihar inda dangantaka ta yi tsami a tsakanin baki da ke zama a jihar da 'yan ƙasa, tare ma da kabilun jihar ta Plateau da suka kasance 'yan uwan juna ne da ke da bambancin addini. Malama Hafsa Suleiman, wata 'yar hasalin jihar Plateau ce musulma.
2: Da muke zaune ga gidan Krista, ga gidan musulmi, sai ka ga gida da duk an haɗu ana zaune. To amma yanzu da abu ya zama doya da manja, in ka ce ka dauke yarka ka ba Krista, ba zai yiwu ba. Krista kuma ya ce zai dauke ɗansu ya ba musulmi, ba zai yiwu ba. Kuma yanzu da garin ya zama haka din, ka ga ma zama ma kowa abin sauro ne.
0: Amma yanzu gashi an fara samun zaman lafiya da musulmin da kristan sun fara zuwa angonin juna, kenan za ki iya zuwa angon krista, krista zai iya zuwa angon ki, yan uwanki kuma za su iya zuwa matsayinsu na krista su zo gidanki.
2: Sosai, in dai an samu zaman lafiya haka, yan uwana suna zuwa gidana, ni ma ina zuwa gidajensu in fita lafiya. Zan je unguwa krista ma ina je da hijabi na ma ba ma gele ba ma, ina sa hijabi na har kasa kuma da gidana lafiya.
0: A wasu manyan biranen jihar Plateau kamar Jos da Bukur, zamantakewa ta kasance mai ban sha'awa a shekarun baya, inda musulmi ke alfahari da makwabcinsa krista, kana krista kan yi alfahari da makwabcinsa musulmi, inda ya kai ga wasu lokutan iyaye kan hada 'ya'yansa aure ba tare da la'akari da addini ko kabila ba. Na zanta da wani dattijo krista wanda ya nemi in saka ya sunansa, ya shaida min cewar ya aurar da 'yar dan uwansa ga wani matashi musulmi wanda kuma shi amini ne ga mahaifin yaron. To kuwa su hanyoyi aka bi wajen neman auren a wancan lokaci?
3: Lokacin da an zo magana aurenta, aka gaya mana cewa za su zo gidanmu, kuma sun zo, mun karbe su hannu biyu, muka yi magana muka salme su, suka ba da rana za su zo su kawo sadaki tunda mun yarda, kuma haka ya zo ya faru. Gashi yanzu sun samu yaya, yaran nan ma in sun gan mu suna karbe mu da murna cewa mun iyaye su.
0: To ya kuka ga zaman aurensu ku a matsayinku na iyayenta?
3: Amma sai mu krista, ko rana ɗaya ba ta taɓa kawo mana damuwa cewa mai gidan ya jike ta. Mai gidan ma in ya gamu ma yana mana alheri yadda ya kamata, amma sai mu saraka shi. To da ya ce taraka mana ga damuwa kaza kaza, ana mata duka, an sake ta kamar inda yin, to gaskiya mu ma zamuce to ai kina kinjikin kawo wanda zai baki wahala. Da son samun mu ma krista, in mun zo mu ma muna so yar bahaushiya ko bafletan nan, mu ma muna son ta, su ma iyayensu su ma su bamu.
0: To ko shin ya zamantakewa ta kasance ne tsakanin al'ummar musulmi Hausawa da kabilun jihar Plateau? Usman Abubakar wani bahaushe ne musulmi.
4: To daɗin gaskiya, akwai zaman lafiya, akwai lura da juna, akwai kare haƙƙin juna. Kana zaune da wanda ba addinin ku ɗaya ba, amma akwai rukun amana, akwai yadda, sai kaga wanda ba musulmi ba ya dauki ƴaƴan shi ya ba mu musulmi ajiya, ya tafi wajen aiki ko ya je asibiti ko ya je makaranta, ko kaga shi ma musulmi ya dauki ƴaƴan shi ya bayar ajiya kuma ya je ya dawo, kazo in kazo ma zaka tambaye yaran ma kace kun ci abinci, zasu ce eh maman wani ta ba mu abin. Wanda irin wannan zaman lafiyan da zaka tafi primary school, zaka ga aji ɗaya musulmi da krista benci ɗaya, ai komai tare, amma yanzu sai ya kasance wai wannan angon musulmi daban, can angon krista daban, ya kasance yanzu in kaga an hadu an gwamutsu a waje daya, to in ma asibiti ko kasuwa makarantun ma dai dai gurare ne zaka je kaga an hada musulmai da krista a cikin makaranta daban-daban ne, wannan nasu daban, wancan nasu daban, wanda kuskure ne wannan ba alheri bane.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da shugabannin addini sun dukufa aikin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da juna ba tare da bambancin addini ko kabila ba, a cewar Reverend Father Blaise Agom.
5: Wannan abu ya shafe mu ne duka, kuma abun bakin ciki ne, wani lokuta za a samu shugabannin addini sukan ƙara huhura wutan ta gurin kalaman da suka yi, saboda haka wannan damuwa ne da ya shafe mu duka a matsayin 'yan Najeriya, ba maganan ko musulunci ko krista ba, amma maganan krista da musulmi, musamman shugabanni, mun dade muna aiki tare, mun hada kai, muna kokari, muna maganganu, muna kuma gargadi, kuma muna addu'o'i tare, amma akwai wa'anda ba sa so, wa'anda suna so su ga mun rabu tsakanin yare da maganan addini, saboda haka ya kamata krista da musulmi yadda ba muka saba mu ci gaba domin muryar mu fi na wa'anda ba su son mu da zaman lafiya.
0: Wasu mazauna birnin Jos da kewaye da nazanta da su sun yi fatar cewa nan gaba al'ummomi da ke zaman doya da manja a halin yanzu za su koma zaman tare kamar yadda suka saba a shekarun baya. To koya zamantakewa ya kamata da kasance a tsakanin mabiya addinai? Sheikh Nasiru Alfalaki, malamin addinin musulunci ne, ya yi ƙarin bayani.
2: Zamantakewa da Allah ya halicci halitta gabaki ɗaya, ya halicce ta ne don ta yi cuɗaɗɗeniya tsakanin juna, sashi ya taimaki sashi. Al'adar zamantakewa musulmi da wanda ba musulmi ba a matsayin bayan Allah ko kuma halitta, musulmi addininsa ya hana shi cutar da wanda ba musulmi ba, saboda haka zamantakewa cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, Allah shine ya ce ai duk abin da zai cuce shi kar kai, duk abin da zai ji yayi farin ciki kai.
0: Har zuwa wannan lokaci dai akwai wasu yankunan Plato kamar Wasai, Kanam, Shandam, Kompan da ma wasu yankunan da ake zaman tare tsakanin musulmi da krista da ma sauran kabilu da ke yankunan. A da haka kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da malaman addinai ya ci gaba da jan hankulan al'umma wajen ganin sun koma zama kamar yadda aka saba a shekarun baya.

0: isar sukur ba abu ne mai sauki ba. Dole ne mutun ya bi hanyoyin duwatsu da aka samar shekaru aru-aru da suka gabata. A yayin da kake hawa tsaunin, saka rika ganin gonaki da aka samar cikin wani salo na gargajiya da har yanzu yake nan daram. Mutanen sukur sun dade suna rayuwa a saman tsauni. Tarihi ya nuna cewa kakanninsu sun zauna ne a wannan wuri domin kare kansu daga hare-haren makiya da kuma masu safarar bayi. Duk da kalubalen rayuwa a tsauni, al'ummar yankin sun kware wajen daidaita rayuwarsu da yanayin muhalli. Sonde Joshua Makandau, wani dan sukur ne dake alkinta tarihin garin, ya yi mana bayani kan yadda suke tsarin nomansu akan duwatsu.
1: Wuri ne wanda sukurawa sun yi aiki da ilimi na al'adu na gargajiya na iyaye na da ta wurin tara wa'annan duwatsu domin saboda su taimaka ma gwanaki na noma, domin saboda kar ruwa ya wanke wato nutrient na cikin kasa, yanda kasa za ta bada amfani mai kyau, yanda ruwa kuma ba za ta wanke kasan sukur tunda yana nan a dutse ba. Shi ne dalilin da ya sa mutane sukurawa sun yi aiki da wannan ilimi na kakanni na gina wayannan ta kunya.
2: To watakila me da me ake nomawa wannan wuri?
1: Ana iya noman ababai daban-daban tun daga fari. Akwai dawa hatsi wanda sukurawa suna kira kwitah, mabiya da haka suna kuma nome wayansu amfanin gwana kaman gyada, akwai wake, akwai kuma masara, musamman a zamanin da muke ciki yanzu masara ne aka fi nomewa a cikin wannan duwatsun da kuke gani.
2: To yanzu kaman hawan da muka yi nan mita nawa muka hau?
1: A haka nan dai mun yi reaching almost 600 and something meters above the sea level. But amma sauran hawan idan muka haura ga baki daya sukur ta kai kusan ta 1000, that is 1043 meters above the sea level.
0: Kamar yadda noma ke zama ginshikin rayuwa a yawancin yankunan karkara a Najeriya, haka ma yake a sukur. A gonakinsu suna noma dawa, gero, masara da ma sauran amfanin gona. Haka ba a bangaren kiwo, shanu, awaki da tumaki na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kudaden shiga. Chief Luka Gizik shine sarkin garin sukur.
3: An fi sanin sukur da noma, noman su kuma ya bambanta da wayan surare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayan su kasashe. In ka kula a kasan sukur zaka ga gwanakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayan su wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi, kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan sukur suna cin gaba tun zaman su, suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna, suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutane sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.

0: a lokacin shuka da tare amfanin gona matasa a sukur kan yi gayya domin taya abokin su aiki duk da yanayin wahala na muhallin su dake da hawa da sauka na duwatsu kamar yadda sarki matasan sukur Michael Titus ke fadi
1: noma gaya ake yi ni ina da gaya na yau yanzu alal misali zan gawa abokanai nawa daga mutane daga 10 zuwa sama zai iya kai 30 ko 20 sulikin ka kuma zaka iya ka gaya mishi wani suliki kai ma akwai gaya na gobe shi ma zai nima maka matasa ko guda 10 haka ko 15
0: idan kai isa sukur abu na farko da zai dauki hankalin mai ziyara shine gine-ginen su yawancin gidaje an gina su ne da duwatsu da laka yayin da aka yi rufin gidajen da ciyayi katanga da aka zagaye gidajen ma an yi su ne da duwatsu masana tarihi na ganin wannan tsarin gine-ginen na nuna irin basira da mutanen yankin suka yi amfani da shi wajen amfani da abun da muhalli ya tanadar musu domin samar da matsuguni mai daurewa Michael Titus dake zama sarkin matasan sukur ya bayyana irin yadda suke tsarin gine-gine musamman yadda suke kula da gidan sarkin su wanda aka gina shi da duwatsu shekaru masu yawa da suka wuce
1: katangan nan in ta samu matsala ka san in akuya yana ya haura yanzu sai ya rushi to matashi za su yi organizing waye ne ranan kaza za mu je mu gina wancan mu yi construction nashi akwai deti a cikin gidan sarki za mu je mu share shi gallery room nan ya kamata a canja marjinta bana kowani matashi za su kaujin ta daya da zana daya to sai a zo a yi rushin nashi
0: wani irin gida aka kuke zama na ga yawanci gidajen ku anan duwatsu ne ko kuke gayya na gina gidajen ku kuma ana kiran laborori ne suke yi
1: matashi ne suke gayyan matashi ne za su ce yau amwaine Michael yayi gine za a je a yi masa katanga to shikenan sai a tashi matashi duka ba lele sai ka ga matasa ba daga zara ka ji kai saka ji ka ga ma wancan wani zai ji ga wancan mata ma za su zo suna kawo duti nan da nisa da nan za su ji su kawo akwai masu kawo ruwa akwai masu kawo duwatsu akwai masu kuma arranging na duwatsu din the same thing in lokacin ginin tabo kuma haka za a yi akwai masu kawo ruwa akwai masu taka tabo akwai masu tugiwa akwai masu menene har ginin ya zuya dago
0: duk da irin ci gaban fasaha da ake samu a duniya akwai bangarorin sukur da har yanzu rayuwar su ke gudana ba tare da wadataccen lantarki ba ko kuwa internet da dare mutane kan yi amfani da fitilu ko kuwa wasu hanyoyin gargajiya domin samun haske a bangaren ruwan sha ana samu shi ne daga rijiyoyi ko tafki ko kuwa wurare da aka tanada sai dai mazauna yankin sun ce wannan bai hana su ci gaba da gudanar da rayuwarsu ba domin sun saba da wannan yanayin tun daga haihuwa Gladys Yakubu wata yar garin sukur ce
2: in ga kamar ruwan da kana faɗa nan ma wahalan da ana sha tashiwa daga nan ma zaka tashi karfi 8 ka je ganin maruwa nan sai 12 zaka samu kuma daru daya ma ba ruwa a rijiya inda aka tuna su ne suka tuna maza muna so a kawo mana asibiti don shine babban taimako in an kawo mana asibiti da ruwa shine ko za mu dan samu wannan
0: ga wannan matan mai yaya 10 a duniya ko kawa take yadda su mata suke wahalan zaman aure a garin sukur saboda yawancin wasu ayyukan gida maza sun sakar musu
3: to rayuwar yi haikin shirna no wahala ni fa kafurshin
4: a cewar matar gaskiya mu mata muna wahala anan na haifi yaya 12 a yanzu haka 10 suna raye kuma kula da su babban wahala ne musamman ga mu mata yawanci mazajen mu ba sa kula da yara na daukan nauyin su ko yi musu makaranta yanzu haka a cikin yaya na 10 da suke rayen babu wanda yake zuwa makaranta wanda hakan ke zama wani babban dawainiya sosai a gare mu mata
3: a su furshin yi ka makaranta kan tsirma ya sabar ka ku aka je ta makaranta nina mu wahala yi won furshin haya na rakata da makaranta shota kikin kwabo
0: to ko menene fatan al'ummar sukur a karshe
5: a inganta mutanen sukur a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani irin a kyautata makarantu a kyautata hanya a kyautata irin asimitai wanda duk wani abinda ake yi a wayan surari ko a birane za a iya same shi cikakke a kasan sukur
0: to masauraro nan muka kawo karshen shirin na mutum da duniyar sa godiya ta musamman ga dukkanin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku mubarak Aliyu Sabu yaro ne daga birnin Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya ke cewa na barku lafiya
6: mata in cikin gidan To da fatan shirin ya kahetar kuma kace Allah dai gari bamban yanzu kuma sai sakonin rayon kuma sauraro kallon hotunan muka gabatar kuma kai tsaye muna tare da Fauziya Dauda dake kula da shafukan mu na sada zamanta wannan rana. Fauziya, barka da wannan lokaci.
7: To barkanmu dai Salman Khan, idan muka fara kai tsaye zan fara da ra'ayin malam Bindi A. Shawu daga malam Faturi a jihar Borno, yace mu dai a kullu yawmun fatan mu da addu'o'in mu sune Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashi-tashin hankula a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya.
6: To amin.
7: Akwai ra'ayi da ya fito daga akwai Ali Wada Ali Abadam, yace to kasashe za ku buga wasan cin kofin duniya, muna muku fatan a yi wasa cikin koshin lafiya, daga ƙarshe muna yi wa ƙasar Iran fatan samun nasara.
6: To ba
7: ka ji shi goyen bayan. Akwai Yusuf Mai Aski Badaraka daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger, yace alal haƙiƙa a gaskiya za mu iya cewa mun ji daɗin yadda gwamnatin ƙasar mu ta Niger ta amsa kiran manoma wajen shigar da wadataccen takin zamani. Mu dai babban fatan mu shine a wato abu sau da kafa don ganin takin ya kai inda ya dace, don kar a yi abin nan da ake cewa rijiya ta ba da ruwa ga ta hana.
6: Kin san akwai manoma akwai manema, kar a ji a ba manema maimakon a
7: ba manoma. Ba manoma ba haka. To akwai Abdulrahman Usaini Alasan, ya ce duba da mawuyacin halin da talakawa ke ciki a Najeriya, a gaskiya ne wato a gaskiya dole IMF ta faɗa haka, wato batun waɗanda suka fada cikin kangin talauci kenan a Najeriya.
6: Shi sa nace namu ya da horo mu danye, ga kuɗi ga ci gaba an samu ta fannin tattalin arziki, amma kuma waɗanda ake mulka kuma su koko oho.
7: Gaskiya dai, to Allah ya kawo mana dauki.
6: To
7: akwai Sani Da'u Alaska Tsatsumburin dan autar radio Martaba Tsatsumburin, yace Allah ya sa takin zamani ya je hannun manoma wanda aka yi domin su.
6: To amin.
7: Akwai Mustapha Kajima, yace daga Maiduguri ya aiko ra'ayinsa, ya ce a gaskiya lamarin Najeriya sai dai mu ce Allah ya shige mana gaba.
6: To amin. Wato anan ana tufka can na ana tufkan na warware ana wato dai kamar kalmar nan ta turanci da ake cewa the more you see the less you understand.
7: You understand gaskiya dai, to Allah ya kawo dauki. Akwai Suleiman Alhaji Bahari da Magaram, ya ce hakika akwai ƙanshin gaskiya kan rahoton asusun ba da lamuni IMF na cewa kashe 63 na al'ummar Najeriya suna fama da talauci, duba da yadda matsalar tsaro ta hana noma da kiwo da dai sauransu. Fatan gwamnatin ƙasar za ta ƙara zagi damtse wajen yaƙi da wannan babbar matsala.
6: To muna godiya sosai. To karanto ɗaya dai, karanto ɗaya.
7: To zan ƙarƙare da Sunusu Matayi da Magaram, ya ce wato rahoton nan na IMF bai zo mun da mamaki ba, duba da yadda gwamnatin Tinubu ke aiwatar da sauye-sauye masu wato gani a sha'anin tattalin arziki.
6: To muna godiya sosai Fauziya Dauda da wannan kokari. Yanzu kuma sai labaran duniya zagaye na biyu tare da Suleiman Babayo.
8: DW labaran duniya.
9: A wannan laraba harbin yan bindiga daɗe sun hallaka mutane 12 cikin unguwar yan rabbana ka wadata mu a birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu, ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar. Akwai kimanin 'yan bindiga 10 lokacin da aka yi harbe-harben, kamar yadda hukumomi suka bayyana. 'Yan sanda suna ci gaba da gudanar da binciken sanin dalilan wannan harbe-harbe da ake ci gaba da samu a ƙasar ta Afirka ta Kudu, wadda take zama ƙasa mafi ingancin tattalin arziki na zamani tsakanin ƙasashen Afirka, amma tana fama da matsalolin aikata miyagun laifuka musamman tsakanin matasa masu zaman kashe wando. A wannan laraba, shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana cewa Iran tana ci gaba da jan kafa wajen tattaunawa, kuma ya barazanar sake komawa fada tare da kasar muddin aka ci gaba da samun tsaiko wajen samun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Fadan ya samo asali a ƙarshen watan Fabrairu, lokacin da kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki kan Iran kafin daga bisani Amurka ta tsagaita wuta. Wani harin sama na Isra'ila ya halaka mutane 13 a yankin kudancin Lebanon a wannan laraba. Hukumomin tsaron Lebanon sun ce Isra'ila tana ƙara ƙaimin hare-hare kan mayakan ƙungiyar Hezbollah. da ke samun goyen bayan kasar Iran zuwa yanzu kimanin mutane 3,700 aka tabbatar sun halaka a cewar hukumomin na kasar Lebanon yayin da wasu miliyan 1.2 suka tsere daga gidajensu. Karshen labaran kenan.
6: To a gaida Suleiman Babayo da labaran duniya zagaye na biyu, a gaida Fauziya Dauda da ta kula da shafukan manasa da zamanta a wannan rana. Godiya ga Brita Guruna da Claudia Rack da suka kula da na'ura. Karshen shirin kenan na wannan lokaci, wanda Latiba Mustapha Jafar ta tsara. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
10: Masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.